Di na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

0: sarap yun, no? Kahit walang whiskey, pero sana mas maganda kung bumili ako kanina. Galing akong grocery. Sana pala nag-whiskey na din ako para mas masarap yung tugtugan natin ngayon.
1: I gotta start quick from Earth

biglang nawala. Anyway, we're saying hello and reaching out to sa lahat ng mga kasama natin nakikinig sa iba't ibang radio stations. We're saying hello, reaching out sa mga taga-Filipino Music Central in Washington, D.C., especially to Black Shadow. Hi to Kirara Gandara. Also, we're saying hello to Baby Kikai. Hi to our friends from Babe Radio Network. Oh, andyan si, ano, si Sexy Babe. May t-shirt na naman para sa akin. Ang dami ng t-shirts, ah. Yung mga radio stations nagpapadala, magpapadala pala. Hindi pala nagpapadala. Magpapadala. Mukha naiipon eh. Baka nung unang tinanong nilo, ninyo kung anong size ng t-shirt ko eh. Medium pa lang. Tapos nag-

Kill. Well, to Rain Valderrama, also saying hello to DJ Heartmine. Dito muna tayo sa bandang ano, bandang saan naman tayo? Aling GC naman yung sisilipin natin. Yung mga taga-Desire.

Sabi naman ni Alvin, total lang. Sabi ni Alvin, hindi kasi last hour na natin eh. Sabi niya, ang bilis daw ng oras. Parang siya lang ang bilis na wala. Saan napunta? Sana naman hindi sa iba. Baka hindi pa lang talaga yung oras.

course, si ano naman si DJ RC ng 89.11 Heart FM, may naalala daw siya. Ano naman naalala mo? Moment or person? Tapos ito naman si DJ Darna, ang lungkot-lungkot naman ni request. Pwede palitan natin, ako na lang magpe-play. The same artist, si Anne Murray. Kaya nga lang ngayon, kasama niya si Kenny Rogers. Last and final stretch of my show right here on TPP.

0: na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.